mun mette gore buñu nek la jittu ngalen sanni krawas ba dan ngalen jël bu kendo tul mim jambar na yow lay mel jambar fi ba day reey jambar xol ba day yaatu jambar xel ma day rafet jambar du xam ku ko bëgg ku ko bañ ñepp lay ma.